0: danso onyame danso
1: to mi biara
0: suru ja
1: woni edia
0: woni edia ko
1: yesu
0: moja
1: enka
0: wonim
1: tete gadu moja ho
0: enka wonim
1: na woni abusua ma
0: Priya suko wa Yesu dimu.
1: Uma awari.
0: Priya suko wa Yesu dimu.
1: Ume sika.
0: Epe busanu.
1: Uma awo.
0: Tumi bwani, tumi bwani. Awo mwani, awo mwani.
1: Epe busanu.
0: Enkabritri, enkabritri. Yetiamu wa Yesu dimu.
1: Yejina
0: Yesu moja mu.
1: Eni
0: yesoje gusu.
1: Akundi ebiara.
0: Yesoje gusu.
1: Eko suwa busanu mu.
0: Wa Yesu dimu, Yesu dimu, Yesu dimu.
1: Nyamija nshwe.
0: Le mama rekade.
1: Nyamija nshwe.
0: Onyamija, onyamija, onyamija, onyamija, onyamija.
1: Amen. Kabasi bi ane besi nanu nipa ba kokro ne busumo woka
0: hmm
1: basa kre kra bi ane
0: obi debi debi debi debi yes
1: e da ho se ye ntoka ofia ye nsi dan ofia rabaka e ma no se ye jan mu se me ye nsi dan enti tent mu kwa no mu ntena ye bompa e wo yesu din mu Ya bompa o Yesu dimu.
0: Yesu
1: dimu. Emre bi e defie ho.
0: Emre bi ara.
1: Ah independent.
0: Ah independent.
1: Wo bi antimi nya graduate ofie ho.
0: Wo bi antimi nya graduate.
1: Sa baba bo bi ko sukuya.
0: Ye
1: benye mu okwam.
0: Awo. Ye
1: benye mu okwam amre gai. Ye da ko sua adwuma foforo.
0: Mm adwuma ne mpo besia.
1: Adwuma so sua.
0: O sua.
1: Aye no kro.
0: Aye no kro.
1: Mi aminim akwala bi a. Wo ko sku ano anye moye. Ni ma mi aye aye aye aye. Mi bi akra ka se de buka ko sua adwuma. Ejo no nsia. Ka se wo Yesu dimu.
0: Wo Yesu dimu.
1: Tumi biara.
0: Tumi biara.
1: Wo abusuan mu a.
0: Wo abusuan.
1: Wo da ho di se.
0: Wo da ho di se.
1: Ene papa ade.
0: Ene papa
1: ade. Wo
0: ma bi mpie ye fie.
1: Ne wo ka se.
0: Ne wo ka se.
1: Ye nya ne sa wo fie.
0: Ye nya ne sa wo fie.
1: Ye ware wo fie.
0: Ye ware wo fie.
1: Ye tukwa wo fie.
0: Ye tukwa wo fie.
1: Enti obi tukwa ya.
0: Enti obi tukwa ya.
1: Aho kire.
0: Aho kire.
1: Ene wo bre.
0: Ene wo bre.
1: Ene wo nemu.
0: Ene wo nemu.
1: E wo akontu mu.
0: E wo akontu.
1: Efi se abusuan mu no.
0: Ye
1: tukwa.
0: Ye tukwa.
1: Ene obi abre.
0: Ene obi abre.
1: Ene wo tukwa.
0: Ene wo tukwa.
1: Obi atukwa.
0: Obi atukwa.
1: Enfiedu ebesinne
0: ebesinne
1: nkratas enye yeda
0: enye yeda
1: efrise
0: efrise
1: echiseda ebusuemu ne se yentu kwa abusuemu
0: enye
1: yewa
0: abusuemu
1: enye ne se atumi bia
0: enye
1: ne se atumi bia
0: enye ne se atumi bia
1: enye ne se awa ha
0: enye ne se awa ha
1: ewo tumi bia
0: ewo tumi bia
1: awo ne abusuemu
0: awo ne abusuemu
1: edi akon
0: edi akon
1: ana ye toje guso
0: ana ye toje guso
1: ana ye se onuma
0: ye toje guso
1: ye onuma ba yeye
0: ye toje guso
1: ye se onuma
0: ye se onuma
1: Shonum,
0: Yetajabuso,
1: Dinamo,
0: Yanis,
1: to me, Biara,
0: Yetajabuso,
1: I am Pundi,
0: Yetajabuso,
1: Yetajabuso,
0: Yetajabuso, Yetajabuso,
1: Yetajabuso,
0: Yes,
1: Yes,
0: Yes, Yes, Yes, Yes, Yes, Yes, Yes, Yes, Yes, Yes, Yes, Yes, Yes, Yes, Yes, Yes, Yes, Yes, Yes, Yes, Yes, Yes, Yes, Yes, Yes, Yes, Yes, Yes, Yes, Yes, Yes, Yes, Yes, Yes, Yes, Yes, Yes, Yes, Yes, Yes, Yes, Yes, Yes, Yes, Yes, Yes, Yes, Yes, Yes, Yes, Yes, Yes, Yes, Yes, Yes, Yes, Yes, Yes, Yes, Yes, Yes, Yes, Yes, Yes, Yes, Yes, Yes, Yes, Yes, Yes, Yes, Yes, Yes, Yes, Yes, Yes, Yes, Yes, Yes, Yes, Yes, Yes, Yes, Yes, Yes, Yes, Yes, Yes, Yes, Yes,